0: Amen. Koko bibianke chireme urade wati. Ah, why ye? Ya na wujidi.
1: Ni barando mi sota wan.
0: Oba hefa. Ene.
1: Kwa santi bedu mu wa.
0: Ene. Ene ana.
1: Oh, bese 3 weeks wa ma.
0: Oh, ene sorry pa. Minim ni ma ne ba ne saba fa che me why.
1: Mbanya se ya.
0: Ye be sia ba yo miss mensru why.
1: Yeah,
0: baby, I'm fine. Cause what year you're the number 2 and our fa why?
1: Do, do, do,
0: I love you so much. Amen. All right, me fa call na ba kun ka one yon.
1: Just up for academy
0: me. Amen.
1: Any papa ba kun.
0: Yes, see when ni e be ma we dru e be. Yes, see when ni no me o me hwa ma o nti no. Ye wi o mo the number be 2 and our fa why?
1: But say auntie na say.
0: Baba mo twa mo hwa kokoma me mi baby girl hia me pa. Hello. Ah hey. Ene kokowa e lucky. Obia person bua. Hello. Yes. Me hu yo, wo so e.
2: Boko, me ni Joseph from Madina.
0: To bo me hu odin se ne wa wo boxer mu.
2: Okay. Okay. One mo.
0: Se minim.
2: Agam ya president e wo Ghana ha.
0: Eh.
2: No magu asolini na Muslim yipa deba deba asolini na magu.
0: Wo begu no?
2: Yes. Asolini maso mena biya blagana. Enyo pa. Ye president magu asolini na na ye beswe uina uye minister o deba deba ye di ye nako nogoko na ya kostwe. Unim na utantro udi tempeswe. Utimi dimpo ye di busu nu ne beswe. Ye na na no munim yamiyo. Yana nanu mnimnya mi papa enu tasdi yana nanu masitra no enu na yanya mi sumpa tawati ase asa na abrofo no di bible ni ta quran wi ebe dada ebe sey e bi bia e di akọ ye lo le kon kra anya papa wo kruma e de na ekosui
0: e de na ekosui me da se self
2: fine
0: me da se me da se yes
3: ye nka se nya mini ho
0: okay.
3: People should not say say.
0: Mami nika inti a French man wada. Okay. French man, I love you so much. Yeni ne ye jumo multimedia. French man, I love you.
4: Nyamini wa, ne nanane bones you.
5: Mm-hmm. Nyamini wa, ne wafane bobo je.
3: Ebi mbe kase, aso fono kula umoti radio ni so mu mfri nyamini. Tomu si nyamini
5: wa. Ye ka yempu ye ka nyamini wa sa machile wono. Unu mdi ente ye anke Kristo. Sebi ya fayosu kra ne waje nkwa
3: jenu ntia me sa yinu Ghana obi no preach sa e topic
5: sa minim
0: wa mo preach wo hu
3: ha le preach
0: se den nka wo so mo preach
3: o preach a first na e preach no wo yesu din a ene no asofo na na wa kan o mu din ko fo yiro aso dem office hwe sofo bi owo nungwa secretary ni instant secretary oba ni na na wo kan ase na ni kunu ye eda wo ho
0: sofo
3: ni din ansa na okwako preach a che ni kunu no
0: wow
3: boom o ma se code kwa kromfo nko am na mo ka kire wo hwe me asore yi se me se me bele no busimi bia me chesika na members no obi afa nko ye adwuma
0: wo be chesika because ni pe hia mo a
3: o mo fa nko ye adwuma no mo nye sika ngira me me ye me ha ba nduro no me me nye collection
0: mhm
3: na yi se me sha asore masala masala se

0: ebia se wo se wo go fa amane bi mu a ebia o di siesie wo
1: yeah
0: obi wo oyo ba o se opekunu o se opekunu ebia na be ma na ebe ye nikunu a obe boa no
1: mm
0: ewo like ewo ni dada sitina mu no
1: mm
0: ebia na be ma no so wo ye nyina ye nipa ebia nip owo nini pasunu owo suban bia se oni ni shea they will not click omo yeah. Click
1: e match
0: enti mi wa nyakopona e woni shishe mu no wa shisha to se be ma we na wo be ware no enti before sa be ma no be ba be ka wo sa no ana sa oba kro be ba be ka wo sa e bia na odi be fa ufie e bia wonu ya bi Pesha that desire to buy no. The overall unu ebi mana even. I bet me aye waka sao papa. Na unu pebi ni pani beti ti wa ni njira odisiyesi o. For sao wari na ubo humpa yeno. Anampo different person bi. Obi beba wa abra bo mu se. Jese o I bet me aye ubo sumpo.
2: Sure.
0: Ati ti ni njama bi a di ubo femu no. Odisiyesi o. Obi. Obi kwa ye house boy and a house girl. Obe hun ebi obe dwin say bi a hun chere bi nti na ejuma ni ho na wako tno bi nchen ana wako ye si dabi ebi ana se ne nyankopon pe se obe ye dachi bi no eni na ma na ba ni sa se wa onko tna obi nchen na nipa no jojo nipa no ombo triti no ne nyina odi bi no ho
1: ya
0: se ne be ya wako du be bi nyankopon pe se oni ni onfa
1: odi de duro na
0: na wa ye che se wa bi
1: Why mature?
0: Why matured? Sir, inti yam fiti preocupe and go nye niamabi. Ewa nyame shishe muno. Oye principal man. Oye principal man.
1: And then this time, you know, young guys, young ladies, you know, in that waiting spirit, you know. You don't have any that waiting spirit. Inti sisiane now I fall into temptation.
2: It's the pressure from social media, no, and also can
0: na me kase na me kase last week me kase bi na me di two aso
1: okay
0: se ye ni nyame baako inti ma obi anda da wo se nyame ye baako da bi

0: wane kane mo ye ibri bi a wolo e iso nyongma koko ni di nyongma e nyonke epa ke ashi nyongma e tenke e kome eja ake kekwa kekwa wakwa wafio esha beni wana ano wana ano kwa lele ni lele sele bele esha ahi afoleko bedon si kojomo bekwa mo ni yog beye keke ke la gri gri ni basha hinye loy ile kebo kwa kwa mo se mbrale ana le mobo si me enyo lo ete odase yeli na le agbe ole meto egblamo ni wapo nyejem nyejon ake sa gbomoko ni na na nyongbo bi leno ni ebupamo lale ake ake tu ehe le ahe yaka no ni efe dromo mumo efe dromo mumo le ni se ni anile eja ake wale moni ke ake mino oji owele to ni ma wule nyomo ni asa nuchole aka kojo le dienche iman le nyomo heka alo le ding gbe mole gbe ye ipam nyongbo he ka lo le gbe mole ye gbe ye ipam nyongbo yue mo ne
1: shida yehowa
0: ba cho mi tia mi sister via your friend Isaac o wa shama but o ya hairdress was po onu program yi on mi sida adom fm de bia wo change ni radio call be before flow na asema ba na opere program yi pa but it's o si e ya o ta se o be fre ba te onya en te mpa chue ya na ma bom pa ya manu na umuma na juma mnu nkompoma ntumpoma
1: ya bom pa ya ma ivy wisi sa wopon se urade ba na juma ntumpoma no e wo yesu demu na ofre so a ya wunya e wo yesu demu amen ya fe ni baba kwa ka ho na fe hello
2: reverend
1: papa
2: me pacho weye kuja brado na afa bra phobia
1: I want to say
2: Reverend Bacho nyakopa

0: yare bia ne anu eduro nempo enye yare bia na doctor etimi hwe mi amikan mi ntimi nka se me wo eduro tatahwe nanso onyame adaruma enen yen nananom samafo adom entina ayeye
1: eye nana wanu kasampo ama makoma atomiyem na edien ni edien na ebehia efrisika ne eho akoniaba

0: anu ebi ana maame no o se wo hwe ne de obeye ko mu ama maame na ye ne oya na papa na ye ne oya na house of anana ni aye ne oya but enye ma mo fra no the nature of sa tablets ne phones ne ade ene niamma e mo fra no ehwe wo so no eya na taba in tem oh inti time bia no bibi ba inti na kolana na adwene ni mpo enya time em process se se woni nipa na eka sa wo kasa wo betie nipa no na ni na na wo de dwene ni nipa ne kan e no ho nipa no so kasa wo so betie na wo we ono so betie ni ad na chese ni na inti space wo mu a wo de dwene wo de process but adene de no an say e bombard brain no sa e na e yesa nso so a ni aye friend no depression enche bia na akola no
1: enkura no
0: obetunya depression emo fra to minya depression
1: so agudie mu anxiety
0: anxiety to say stress anya mania man to me mental health problems no it me ye more e won kola omoye screen and I will be better find addiction say addiction no e che say we aso de mu a ujaye enye ye
1: wo did you cry to him
0: aha internet no sa no eya yare addiction eya yare internet no sa no na uber her stories no bi kwampo e bi akola bro che say akola wa kwa kum ne mami ana wa kum ne papa e san say wa ji ni phone ana wa ji ni tablet e free ni sam ana o de sie na on pini won internet e to me ha mo fra ni bebre e mo fra ni bi kra o mo sha sasa tablet be hu no time e was o kasa on to me in kasa papa because tablets na
1: one na di di agro
0: aha ino maka so abofra no cast lines I wish go ntombre sa na nso so enye papa sa wo ho internet ye mpene sa se abofra no obetna phone na chi sa ye ka se before 2 years no men fa tablet na phone ma akola se won hwe abofra wo nya 2 years na every 2 years e ko no be 1 hour a day pe
1: okay
0: na e bi akola no e be hwe na se o ye bibi wo sumpo a it has to be supervised that just say opanim bi etie chire anowo ba bi a wo hwe na wo hun se sa phone ni e ko so no sometimes wo hwa na afa obehu pornography bi ababe fem o ebi oba bi a wa yi ne ho ababe toso ni ade we say abofra na ni afika kra wo be hu no enya ne bone so be hu na wa ko ohwe wo be hu no na ohwe mo na ohwe mo na onu so ati aka ne so na ne friend masturbation ni niamaniama yi na na omo so so omo start enti no e wo say awofo no ye ya let se si ano ni eme ya di a ewo ho afi nso so ye nkyere ye mofra ne se twa send me ne ye fa ne se you hu na twa o picture na fa send because oh empenimfo bi tete internet intinta ne so a omo ye omo hu te se omo ye mofra aha ye from predators and sexual predators they just say onu no opo bi a obe se na no obe ha na adwe inti no omo nyanya omo pictures yi sa na bibia no omo asate eh ye blackmail se si a ye fra bi sextortion internet

0: dini na ubaere ndiye na anukonya kupuwa dini ni ya stofu onenku ye anukwa babu ndiye kinjimu sunukwano na oyo stofu anana oye tiyeng
1: King James.
0: Aye, tiye dini dini ato sa King James.
1: Aye, no nyo sofu wa.
0: Aye, mwa.
1: O, nungo tredimology. So, okay, no, nana. Dini. Yeah.
0: Papa na wasi anu na wone na yenche seno. She, na kwa anu moko, he's a teacher. Unu, miti mwa sa wotu kutise Moses wakuma. Last na wudu mwa danse, but antuma.
1: Levi, eja, ewa mse, ensemi ni jina anu, meno enyesa mi wakuma se wawu se na na mekacho se uhea mime mfa kuma nye jumbat ya kasa mime kasa with sometimes no na wongkukuru tumi nwa edi kutami tina miya aposto no niti mimi nimnia enyema edi amami kutami ana teachings no enyema ni nina no wawu se teachings ya miye nina from beginning to the now ni nina no no churches na waha nina mime dawe sumi wawu niwe nina from nasari mwa kutami amedini nina abba enti aya kakra credit so nipa no bi oha na se wo mpese wo mudin sem bi be for for me ene na me yi o mano se enti sa so enye se ebufu bi na me no no no enya ko
0: enti
1: mi dasi bi so
0: dasi enti pa pa pa pa
1: kakra kakra nima me be dare di di be
0: pe world na omo actually we free babo fs children school
1: yeah
0: si
1: enukre
0: yerasi koso
1: yo
0: nene yango pompeno odumbe
1: mati yerasi pa ewisha en chirawo wait me oba zero hello 030 030 221 6562 hello
2: yeah good evening
1: evening me pa che first and everything
2: fine me ka tebi ka fo
1: yo bajo
2: pa che o eh eh me bi se si
1: yeah
2: digunu ye wo indian fo ho ene wo china fo ho ene wo yidi da fo ene wo gana fo ho
1: eva
2: no e be de nyen ma se bin no bia krum katan beti mi ma din na e ba ko
1: eh me ba be me ba ye be teachings mi ma ye ho adwuma nyina wie na edin no se de e kan ye no e ba un se enkremo fo so mu de muhammed ne ba ye me bo a
2: wa de muhammed ne ba
1: ba ko chan na
2: ba wa ala
1: ba be ba so wo kan ala wo ko chan na se ala no mu kan Uko China sa ara romuka ala.
2: Ani minimum ba sa
1: ba country bia boko bia kaso muka ne ala o. Uko Nigeria ala. Uko India na ukana ala. Me mako India. Indian Muslim streams me wo hono. Omuka ala. Enti kasa edin yentimi san enti se de wo din a wo fra me wote no. Bia boko bia wo hunse ayifo board bo so wo ma commentary abibifo no hunse yenson mudin. Aprofo no bo modin bo mudin. Aha. Etienne said Donald Trump baby I could be Donald Trump baby I we are singing yan so bidin Putin ni dia Putin who is so bidin what's an identity who's identity ya enye ye we kura no enimre mo chairman uko school who sian lo who sian yan so bidin o emra no tia so base so bidin Putin min ma do kompo yan question petum say o kaka 70 yan fa nko kasa me David David yan fa din ko kasa biem eye jobo no
2: ya into an din ben yan fa fra you one
1: ere yebo ni din se se want yahusha I don't dey gusu chirepa ebia em sa fe na uti ohun
2: na mpache wo bible mpache me me pon jobe du fi na me hu se mo ya din na
1: okay ere ko su fi e be chire chire yahusha
2: mpache ma mi so se ba ko
1: mpache bi se
2: na o se din ni din ni yahusha e na ogbe na ho ho ya do fi e
1: mpache e din yahusha
2: yahusha
1: e nye nyankopon din e yawe e nye nyankopon din chese God Lord ni nyanya nyakopodi mpacho nyakopodi bia ne sa e satan die no no bon samedi
2: o me won wadi ati mu ntinu mpacho da mbo ba bia bia me ti mu ntinu
1: sunday bia 9 o'clock sunday bia na ye wa sempa e kina 10 o'clock onumre asempa 94.7
2: yo
1: ya yeah, dasi
2: dasi
1: yo mo yen fa ofro lo chatu mi yen fa npa mi nbi hello
3: hello
1: ona bo bi chao
3: no matter do
1: menu za ho ye ah yahu sharadum timi ho ye na nzo ye
3: ah yahu sharadum
1: ah we de ye bre na hinti ye monta u
3: pacho asu de mo kanin de
1: mhm
3: akubon chan
1: mhm
3: uni babu rida yahu shan shan papa pa yesu wa mu o cause
1: David. Okay, and the photos too.